Zambe ngupasa na nana yoboy, nana ingaka yoboy, ebale zama mokuwa ngai, nasa.